PCC Winance ay kadoshim denonish at tubunaso. Kaya yung ganagumod Bruce ay Bruno Mars ay nem denobig at tubunaso.